0: sunsun no won hwan kura no nti sunsun no sika bi a wo benya na yebetwima kwa hwan kura no sunsun
1: papa di okura sa sa sunsun yare bi no oba den papa mami hu because me e na me pe solution no say is hey
0: won me soap no
1: soap
0: sa soap no me fi obi a spiritual marriage dan so
1: mhm
0: wo bia wo wo sika si won ensam because spiritual marriage no
1: e
0: wo
1: so na
0: the di sika si e do how ni amane promise and fail wo bia wo be promise so wo be walo na enya adwuma wo hia me soap di bi ne ne powder
1: mm
0: yes me che wo hia me soap ne ne powder na de ti asa soap ni me ye no e ya panfo na me mo mo
1: we
0: sa mo panfo kwa na to me soap ni nyina to me what's up
1: me wom
0: to me wom because and normal me dey soap ni nya normal kotoa
1: papa ade ba ko no say yen ye sabi sabi o yen hye da ni bi no won yen ye tumi dey ti nya onuma bi hum
0: sanity
1: but penin no wusika no dey ti jo o tane wan kwa na na baba benya ade ni bi na o yusu na o ko na nim na yen so ye wase ye honom no we dey bi bi ani na mama yen dwen ye ho na hye na na
0: o beti me boss wa koto soap adwale na mkata se masa so wakoto soap adwale de ene kwa na wanim emfo obi soap me compare me de because me soap empanfo na ye de to entina me soap ro be kwakoto soap fa fa na cedi 1000 cedi ne me soap nya sa price no me soap me can pray soap ne boarding won say and so hun say na na egu ase ne boarding enye nkra soap eti sa won timi nto a o ba me kan kire me say why ye wo hun no ma bebra o betimi abe de aba ba ji bu yale abra me sa yale ba soap ne de eno no me yema hemfofo me yema panfo ati trufo
1: petu mi ni ade
0: eti me metena se na me say o da bi se ne be ya obi nsu benya bi no eti ma entrans ne ye nya sa ade no soap ne nya nkra bi soap su di kwadwale e hun wi o mi donya me kasa se me nam so me mama me bu ni power nkran
1: ah
0: sembe bu nipa
1: awo sin gumi
0: ma me bu nipa won kran me ba se de wo mi mu ni me pese me prove ma gana fo mu se obi wo hono mu a wa yale a che ba san nipa no wo hu nyansa na onya esuro bi kas a me nko so sa abranti anase sa papa we
1: twa
0: na sa wo ba ewurade nso be fa me so aye dey aye de ama eti twa omu o ma ba me won nansa ya wudi short time omu o ma ba nyina anya waje
1: okay
0: omu oma babie ubie ni obeka so nya wagee
1: ubie nya wagee
0: ubie nya wagee yale me se wo na so yale se dey me ho wo si me ho no forget babie a wo ko ne nam ye wo si me ho se dey wo ho beto
1: okay ebusia papa tinas your ne anopay 6 am e wo klagon papa na mane 0555 265623 10 time baby ani pamie no edi kan afa no the third person do wa na tintin achi sa ni pa no papa tintin mami otie yen ewia ketekete sabi edua nsi ho petemu onamu na tintin achi chiru no papa sa ni pa no manenge ne ho ate bua no
0: enukra de eye ketekete
1: enukra ekoko
0: ekoko uhia soup ye be che drama wadwale
1: mhm
0: enwani ni soap no so ati ase e ti se obi atin tan chichire
1: tin tan chichire no
0: tu americano pa se so crop
1: no okay mase. Okay
0: ti entimi amo yale eso a enye se bi a entimi nyu
1: da bi
0: yeye
1: sa
0: e ti bra now de be so me destiny hwe ka eni pa bi abi wo man mu o
1: papa papa
0: bebe ye din se wo be hu sa ankrofo
1: no kure nukre
0: sama ama prem bfm a ebian ka kumase nko ne ama
1: oh yes
0: because kumase mi kure ni pa almost bet mi ko 2000
1: ah
0: aso hu mi social media rabena so obi from so obi de ma yia ye tiktok we eya mi na na so me anya mi a
1: anya wa na wo de okopede
0: kwa wo okopede wa tiktok mi nko